Tapi na kong avi, in kanon nga dozo tau hozaw inotip diton si Zam nga padan di tino di hozaw mantadi Clay Petrus Edwin non wan ku izaw inupus di Cosmas Chin kada pamihi kada obin pihi om di Betsy Michael katabazan id kopo season. Dadi mantad panagi na tau hozaw inotip diton si Zam nga padan minamupus iti babazan hozaw inotip diton vahu nga padan om si Zam nga padan do dongo suvab kadaw koy so diti kutahodan kumadya zuto minakinungaw om kalahivay do makinungaw diti ababa Zan Domingo Tiso isa ko tadaw ko iso kutimpun da jam kutu taong podminit do dong suvab dari misan pa kapifasyan kumatambahot dahi da TikTok Sabah VFM om nagi da Facebook Sabah VFM kutahodan tutumoy mo kung po miyang paidagay mamihi makinungaw dagay dahi Sabah VFM om TikTok dabay na sugin mo atus tu ngapadamhi mo mato maso mintong miyang paidagaw dahi TikTok diti dadi tapi ko ngabi suang no i TikTok dagay montok diti dimpoton dagay tadaw bay no inumodo magano si kedo solizong tap teko 1 juta tap kamay di montok tadaw bay no id Sabah VFM suang kono do monhung dagay do monodos diti live TikTok dagay o dimpot i dagay iti dimpoton montok do tadaw bay no dadi ikot jam ka vahu tong pod minute rong suvab kong kod abal mantad Sabah VFM kon ka abal bo abal to ni bo montok tadaw bay no dadi tonda no po id daguvang do radio diazu makin ngaw diti ababazan lagay do sumusut.

0: Mingisama ka mantilihan katundahan kapamaunan kapangindapuanan ang pansakazan Sabah Mindet daw manakaday manunda tinumungan mangingindapo nagtatanga ni Mamong Ababazan My Pride. Nabos di Montilidino Dato Iwan Benedict pakyonon na kamantilihan ni Sido ku dumadi sumbogizan matadhang muntak mangukab kasivatan kaduvo kumadi ng otolongku haid ahapas opusan pinapanaw ukum. Namot diho kapuanjulan My Pride Fest and Fair Zon Sabah Duvangaybu Duvang Padamonom Okon ko sa baba manak hivang kuma kapabahizan asil tinodo talungko nga papakito kabahan ng kasivatan itinodo maza magisusuway babazan kapungbosyanan kapungbosyan kapisan talungko Malaysia. Nabos di patunod talungko pagun Sabah om tanapisampuvan Labuan te Hoksun ababazan diho nokito sa bahagi impon to ponsol da papoyin kavas ababazan pungupohyanan. So ginamo atus tahong padam duvo taman bimbingan kanak-kanak tabika kopisan kabuon tuhun magigizon kemas montok dazanak autistic tumimpun ukabon da duhan koiso mikot. Nabos di mahayangan patunod dino Datu Muhammad Hanafiaman ponisan montok pagunuan dazanak poin bida diho ukabon tumimpun vuhan mikot miampay sakaday kamuntilihan kohidasan. Nabos isido vokon pakyonuan montok tumanod kelas diho na po nga dazanak kagumpit kivakad tuhun ausong kuo kadaan saan OKU ipinahabus na kopisan katununan tuhun magigizon JKM. Patiang buson da kaupisan Meteorology Malaysia Met Malaysia domintong kinantakan tana gumuzo id Sabah maza duvang padamvahu station seismic id patatangkap pagun. Nabos di mahoyngan patunod Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip kapagintangan sa hinay duvang padapat jam diho kapagawit bogizan diho o sikap mongiho kantakan tana gumuzo. Tumano di sido vokon citizen Simik i osomok miyampay kinezunan kinantakan na po nga sa pulot himang padam 2 titik duvang padam tahu kilometer kiningaw 6.6 titik himang padam iso kilometer sandakan tulupid 2.4 titik tahong padam 6 kilometer matupang 2.6 titik 6.2 kilometer om tenem sisam nga padam tahu titik tahong padam 2 kilometer. Apat kusay na pujulan di kahapas kulita sinakay dioho noko bibi. Paghuhuy noko sunsung iso lori himotan, ipinotod idisan lahan, ibtaman jaya diri, lahan sepanggar di minsusubab konyab. Kopisan mamimisok tapoy teko bomba o mananpasi Malaysia JBPM Sabah, pinapoyho do noko toymo bogizan disido do pamahavan kagumpit kinantakan diho di jam koduvo tahong apadam 2 minute minsusubab. Tinimungan matad balay bomba o mananampasi BBP kota Kinabalu miampay sakaday BBP lintas na kaykot id kinayzonon dino di jam kaduvo himang padam si Zaminit misusubab om nakito sa via video ho nansip id padsakazan diho. Pinahabus do tinimungan bomba o sa via vinopitan minamaguno kakamot poimbida. Tumanod JBPM, kalaja pinapahabus inopitan, nopongo di jam kotahu himang apad minit min susuvab, om Pinoy magon da upisol pangusapan, o sa via video ho, miniduk pagun, idtizonon, kinantakan. Sa via video dino, pinataku mapulis, muntok hang sumusut.
1: Apal Tony Bo, Tarao Bino.

Yan kana tumay ko nga vi nang odi zu hazau mantadi Juliet Salibun. Papagyot yo do pian pinaisan ang paguin nakang ko hazau di Presley Petrus Kotovi Sinotan om di Adolf Jamit timpo kahangadan. Nagavita ko timpo diti jam kavahu himang pod minute dong suwab. Dali ina ba ko na timpo diti tabinay kakala ti tindahanon o babok tang nalun. O babok tang nalun ba kada hivay kyo kada hivay do manak dum Tomis kuma papapanaw kulitay sa mapapang diyozo kani nabang nahan dati awkot pamusavan ba kada kada ko zoh may osovo ikawkot na pamusavan kamay di makinang daga dahida sa Bavi FM kosay man boss kada zan kada hivay manaki dumtomis kuma diti papanaw kulitay sa mapapang diyozo pasovan ni kuma tabi na yung avi ipapanaw da kulita kada hivay mamaguno do kagos kumahigan kyo senadan papanaw do kulita kada do ay daw tu umivad to komenta di tika higganan italunalun dari kanau tumiang bus makin ngaw do hozo makin ngaw to hozo di asa salok miyampay to ko di Joseph George Piloling Mumble.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

jadi pabukat kau amun mokondo kau rakan Facebook am TikTok mabulina yo kakau maya ramon live rondo margitio ra Facebook live rakan Sabah VFM Vigood am neyok ra TikTok live mai rakan Sabah VFM Vigood am resra mangatora bilin min ra rondom ragitio kapo mabulina yok mangatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw interbabal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot nukalawan no pamahunan suku nang ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi nakaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

Pabisarangan ko mali ko din sa nangit masa pada makirong ulitit ka sa limbahan baros nis dun. Ponsi ko itong mga malo taho na tatuang itik ya. May pagyari kayo lag-laga tanda tap-tap. Parikata da doon na hapad ke dat may na. Kabisarangan dat insan po kumali ko din sa nan. Lansan dat ang sasanong tawada lida sa tinan. Kansado mantad tang rol-rol kaya. Tatu ang niti, papingon din na patama na sinding, sinding di tang lambayad, muntok na it pamantakan tako, kumad kinaibakan di sawo di bagas, bagas luguan mentiri, itundok ta Siti Hasma. Sabagi na pamantakan, papingon din na patama na sinding di ang lambayad kaya untuk do tatuang bayan nanti nga alansan ano na pasining date po niyan ko nga alis orihan ko dadat karungaw ambalutan ako di kayo gisam na jam kahop dam do datang atuang iti mila ko dat mamasa ng palamusan ko pasan di kayo maya dat live TikTok teka nung nga at kantab nga harding live dot FB dati no amain ko palamusan at pasan di kayo magal kasasarik ya. Mantok pa din po na iti sining dot kapaglubarangan ko nga pagludi. Kapisarangan ko madi Musang King. Salam di Jeff Lor. Kapisarangan dot tuang kraw. Kapisarangan lagi ko madi ya. Ami Siti Min Mohidam. Hi DJ. Kapisarangan dot tuang kraw di ti. Hi lagi ko madi ya Siti Min. Posiko. Ami Roslyn Ros. DJ asarangan ako nagkarang o di sinding sumandak karumandawi. Itwago ka daw. Jangan pada di nuk ya Roslyn nong mila ponya diri mi pita kilan hai flo kami serangan data tuang tabid biobasan dia ka hai nagi kemadia pita tabid biobasan nagi ponsiko kemadika ponsiko di kayu di tap tap it masa de tap tap nagi share di tit keselimbahan baru susun nong apa nak follow nga follow di tit Sabah BFM. Bye to sining dot parahan ko di kayo. Sining man tadi akli atur itan dot olingan ako di kayo.

Iti sinuman tadi Alinus Saigul Retan Mamalingas Suhat Kinawa. Totoo ni ti, papirong na po ito pa na sining di itang lambayad kya sa bagay na pamantangan to ko kumad kinaibakan di Tun Dr. Siti Hasma.

I Alfred Rongoy, kapista nang anda tutuang kumadia di Jento Soka, kapista nang anda kumadia Alfred, mi musang king tulun kampung kula au di Nabila kadao, oh, posi ko musang tu popelo, mi mes, kapista nang anda tutuang DJ, kapista nang anda kumadia mes, kakawang di Alfred Ostagitso gitu tuang bayna di Jeto nasa dapan rasam ka iya mantadi ko suha berumasam it aku pamilai kerajaan gisam dat hiti aku kerajaan berumasam na po kadana po dat meliud kaya palis-palis ami dinion iyon usanong tatuang DJ ka usanong tatuang lagi kumadia MM Suk Suk nga rumasam DJ ka pintong kapdi matutit rasam da bayna kaya MM ibagang hiti dahag kayanan nga asapaw narasam mantad tanga daw gisam na sadapan ka daw amintang-intang ano po pitakilan ka wag hiti kampung ko nga rumasam dumarun mantad padit ka suaban gisam na sadapan flow ka daw diti o pons ikaw DJ talawa ka ako kaila no ka mamaray tulangaran tulisan danula mi Alfred Rungai kawago, edu-edu nagila jarabu DJ kaya tapat bagalit asaw-saw untuk kita dendam tiga amalan sanda ada mantad kadarun kerasa mem edu-edu nak itu saw tata kita take jarabu. I Florida la sabam Laurentius kap serangan ada tuang DJ Ponsiko Kanawiti Ponsiko Nagi Ami Charles Leginan Ponsiko I Jena Taka kap serangan tuang DJ Plo am kumadain sanan tambalut sa Babi FM Ponsiko Ngawi am Tabid Piyabasan ka Ponsiko Nagi dia Jena Taka tu makinangaw Ba makinang tuang kawag na sinding pamalihis na ginawa Iti siningwan tadi ating tonus teromo matanut.

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutalangkot panamangan kadat pabunsaba SDCC dito kaban duwadaw panamapag jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo tolu onom siyam apat aso tolu aso walwalo tolu onom siyam apat aso tolu.

Itakaw na pa nga kiguro kapiya magidong waig di kabagal, matan ka waig Thomas. Magidong anam gisang walong kalas nga daw na pa nga kabagal na. Nailak mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nakailak ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdang iasarang to ilo bilagkawit dat awanita ko waig kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko nga kiguda dagit adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

Ponsikaw mo nakapang, ponsikaw tondo yutong tumakinangaw. Pita kilan ponsikaw, mini nini, asa nang tatuang di Jack, asa nang tatuang lagi kumadiya Mimi, i Alfred Roy Kawago. Ako supan giya arasam, orup, ako supan giya arasam. Orubat susu mga datuway ka daw. Oh. Abi Roslyn Ross, asyok no, magamot tilad, madap dat tilad duma ka daw. Iya, tapat mantika piya na Roslyn. Nga, ay sa ligya, pagamutan dat bay na. I MM Suk, aday, iya lasining kalangadan. Ako lo, kadaw, iya, tapat kalangadan. Johnny Puin, adi, bay na, ako naging nako kaptit TikTok, mitilamos DJ ka. Ngab na, Johnny, mantang na live, manda tap-tap, share, litit kasalimbahan. May tondo yung kawago, hina ako padamat, angay ako pa, pangintapad, losan kago ako, kadaw diti. Oh, magat ka pa diya, tondo yung to, harap pa pangintapadan, lagalagaw ton mangintapad. Abi Johnny Mansibor. Hi DJ Flo, salam tatuang kalau diti. Hi nagi, kumadia Johnny Alfred Rungoy. Apagan ri DJ amu na mamit di Tila Thailand ka. Oh, it payungan at gua sagata kya. Alfred, ami Enoel Ladim kawagu mantap DJ Aramaiti Sending kalau. Pansiko. Ami siapa kawagu? Eddie Jo. DJ pasending pada oh, gaya masinding edi. Mi Alfred Rungoy Kawago. Kalalangad mulang pod nakotong kya. Danga kakalis sinding daw kaya. Rino, sinding lot kalangadan. Ponsikaw muna. Hello, kanila adi nga. Ako di kayo lang mambasa. Dila, sinak katulisan dila. Ponsikaw, hello nagi kumadiya.

Pasiko Alfred Rongoy tokakal magidangaw Halima Dastim Hi DJ kabisalangan dito tuang alansan terimod ali Dastim anda tite sanan kyo DJ ka ya hi nagi kumadia Halima merinala kalansalan tako ami Enoel Ladim nga kakal magidangaw Pasiko ami Halima kawagu hiti ako po mga balut dia DJ mirap kirap mintong TikTok ada gi Pasiko nakapia Halima tu kakal magidangaw ami bagang makinang maya radio pendeti just telepon pa DJ ka iya hinang kada po makinang nga milay ba kya bagang o kada po ka maya radio nga maya na gidat Estro i 870 maya na gidat RTM click mila dat kinanghan iti Sabah BFM kasalimbahan berususun mila makinang live TikTok mila makinang live Sabah BFM. Amugo mapakinangahan aw na milag kamayan dat aw di karangaw ka hinang ka nga mila makinangaw hinang ka na pahitid pamagunan nga karangaw ditit kasalimbahan barususan abi Roslyn Ross makiuni akong sining di J.D. Arifin kada sunsulo pitangkiadan kada bantangan patino kya Roslyn. Kilambusan ko, gumakinang oras hindi yung pamalihis na ginawa. Tingalalay, dadaw na rin ako kaya siniwanta ni Elika Pojun. Mamuha ba?

Hara siya minit pa ari kita jam ko pa na misa na tatuang hara san jam pa na miyang payo ko di kayo maya tika sa limbahan baros din kung siko tu kakala magkinangaw may paragya tep tep gi samrat talo na hapad ke aruhay na dadat karikot. Pulambusan ko pa at kangaya-ngaya tawan da talaw suwab tarau ke dua ke dua nahap dalam siam datulan ke siam 2002 nahap pada malam padang rat ke suaban suab rumasam at idpipirat kinayanan kakal pada rumasam dat suab ya sesedapan ribut petir at idpipirat kinayanan tatuang nga ribut petir lagi at idpipirat kinayanan kamayan dat suab na pa nga ribut petir at idpipirat kinayanan kamayan nga tawan dat suab linasuk na po babas to siriba 2.2 darja Celsius babas to kawas na po nga 3.5 darja Celsius adalihay magawit at payong kasuaban suab to rumasam dat panang kasuaban at idpipirat kinayanan ila kapailan dot kangayangayon taraw kangayangayon tawan dot taraw suwab it pinalabos dot met Malaysia anuna padat karaja di napalanta ko nga asalangat kapapanahay kaya kung si Noel Ladam to ay Noel Ladim to kakal makinango M.M. Suk Alfred Rungoy ami Halima Dasim sagit gaya ti bayna DJ nakarasam gaya di tino ka ya so gito pagi ang sagitan to ko na pa di bayna mantali ko sabon pagi arumasam kuroyan pa did ako kapamutong Alfred akong katamadan at amamutong kaya nung rumasam kapya nga may kalina baros to di tino aluyang anda rasam aluyang anda darun at pulot aralatan da darun, ya? Nung aluyungan tay ka aruhangan da darun na panda pulut nga bilawan sa'yo na kantalan ka Alfred. Ami Anita Thomas, kapisarangan na tatuang taraw kayo sa DJ Flo, kayo sa naiko, tambalot sa Babi FM, tabid, piwabasan, kanti. Pansiko Anita, kapisarangan lagi, Julius Wong Wong, kapisarangan DJ sa Babi FM, Karuhang Ngawi, Aki, Odu, Uncle, Auntie Ami, Reverend Father, Grogumu, kakan telok isa no kadila isa lebista malukun kabisanangan da tatuang kati oh amilakya Alfred bang Korean pa di kapiya nung auna ko pamutong rasuab karihat rihat tegya guas dat gata tumayan ako gumutarihan da sining litih.

Gunaan konsep 3T masod momomali mayat talian made out odutan. Menguhut uhutan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Serisiden nakapiyam mengantong lalabi na gatang size suang sinanang tisesot barang. Kada katamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au asakayot pagyagalon palay do gatang. Kadat guling, masiti kailo ang mantong-hantong. Kailo ka na dititulon mau mudot, haro na pataralan. Haling ka taruhay, apa na ka, wala to sinuha.

Pansiko pani kay ni masa pang makinang odaha i Alfred Josephine Jo Inuel Ladim Tondu Yutong Paul Chris, hi Paul. I Marinus Inus Pansiko to kakal makinangaw Alfred Rungoy. Mangi lagu paam muli lagi Ruhay na lo DJ kadao. Iya. Sa depan aku nadanga au mangura. Awi pita kilan kawago. Kada pasti ada flo, sadap, siadap dahila walai. Bahaya mati papanaw dat kurita nong siadap ko. Kain ka kato kuna pa nadinga au na ba siadap ni? Papi ya. Sige tanto, madite. Ngapain ko na pa, pamsikoli kayo. Tumakas.

Abi inuay ladim DJ muli kana tino asado ka tulian no walay ka. Awi bahila ko pinampang. Harat asyaw-syaw ko na pa ng half a minute. At dad ako na pa ng papanagurita ng harakasari half a dam 5 minute. Harikat ako na walay. Hi, Edi Sambahan. Kabisa na nga natutuwang. Pansi ko rin like-like. Pansi ko to kakal, makinang ako. Abi maun anak na kantuhun na gatang dat gata IDJ kadao. O na kantuhun ka rin miagal di maun. Abi Alfred kawagu mapit pagyag kada papalasulasod tinan. Sarapolian DJ agumu papayngukab kada kadao. Amagumu pabada kapiyahara kapiyapayngukab kada nga. Malasa may umbaya na tingya tambalot. Panang ako hila pinampang sabak benggongan. Abi JR turun hapon na walo. Kapisalangan lagi DJ, kapon si kau kumadia, kapisalangan. Listen kau gugina mo makinang sending dito. Iti sindeng manta di Rida Sepira Sirasi.

0: manamong rontob kinawas raha. Mangunyat tinan so kukuri talun hapod minit manikit tadaw, patindohoyo winagat tinan dit kosudong. Misingubas mga kanta kanon dit olidas, tumingkod tayko kada panagirit. Kanu todop dit kabagal om olong, ingkuriay kapanganuan tusi kumad sonsikang te sangadaw, ingkuriay tayko ilago panganuan tinumon ki alkohol, ingkuriay kasosokon pamusarahan tayko stress. Kawayawayo kapusyon kiguno montok manamong rontop sinawat raha.
1: Pasikoliko itu masa pod miampai dah haro tapodam 5 minit atau mari kata jam ko hapodam 2 tangat tuang i Chazel. Hi DJ pelambusa pasan ku kumadariku Mary Benson ang pagarakan dah hilo Houston USA Alidas terima ka pasiko Chazel alam sandat pengrong udah i tadi nuda tila USA kya alis karang ogos salimbahan iti as one nakuruto ako live hilo ikaw no, DJ Flo, kanawa. I search as telephone ko. Ponsiko. Mi M.M. Suk, ponsiko to kakal makinangaw. Mi Rix, ponsiko nagi. To miyampay na ho. I Maon Anak. Ponsiko na. Mi Chazel Kawago. O sagit to ang bayan na DJ ka. Ya, topot. Sagit to ang bayan na ti. Ba, mentality. Tapunay ko, hindi panigisam ko. Miyampay na ikaw to ang bayan na. Ponsiko to minakinangaw. Kilambusan, makinangaw sining-sining dusun. Gustan ba jam ko isalot min suability. Nako po, kabisalangan na to ang kabisalangan mo na po. Kabisalaw ti Kawago. Miyampay ako Kawago ni kayo. Tara ako talud di. Mayadit kasalimbahan. Baras dusun. Kabisalangan na to ang. Bye. Amiti siniman tadi gaba Jamie Esteban sesal pinintu tu nanto. Sining semusut manta di Vivica, Vivi, Sonicen, Ika, Om Iyoko.

0: Bon sikau.
1: Ketemu dan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau nopo ngak ruhai pulang bos. Yolono itu senginawa kanu member sponsiko. Ikata yere. Ponsiko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Aw takawi akurakuro nung asanang takaw kumadulun suway, mangusiko panghupan diyala. Ponsiko! Ponsiko di kayo! Ponsiko di kayo ang tagya dan kayo miyang paida sining tahorina mantadi panziruji akun ko misalawat ikaw ako.

Pansadya menegur ang kadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi o suhatanan no ang pikikira ketilambus bisom taon tiso. Tumanud pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubay no ng amilog karikot rontob talugod, teka adalan kulugod, dot untok tulan ka siyam, gisom tulan ka apat doon ribu doon ako padam turo. Untok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, na pengkuro kantakan ni Bagal Magalison Tosawot, adalan kalasu, o Korean Waig, kigunod puson kapiyo. Mila mangilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonano rumutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gudaho panamapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siam apat aso walwalo talo onam siam apat aso

Rondo nga saat ya kasangkayan mo yun? 5 jam ang kota kampinan amalas sa rapoy. Linasu ng lompor no siho, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siho into rawayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalas sa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Kusahiman, boss kadazan, noikot pinasi. Os wow, tamay mo. Itkeningaw na po nga si Zang Mapunambaho Titik Iso FM.
1: Pogi na mauna.
2: Kusahimbaan, boss kadazan.
3: Popomodizu da hozo. Tangawasi.

Kopi ba siya ang tabinay? Makinango, pahit ka sa himbaan, buwas ka na zan bo? Subay ka mamahis, kiva ni kapayhan. Paingo, ngozo daw.

0: Kasahibaan Boss Kadazan.
1: Ahansan do tamay mo do in kinabo di aso do makilong awliti kasahimbahan da bosa toko kasahimbahan da iso na ongo toko di pamagunan patihambusan do patinawaan do toko it boss do kadasan pointinagas
0: ay sa nasabay nga Elisava VFM no ikot vinasit.

pinay ko nga vi, o samok to kono, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalu sabang. Mantap na din no, manong koto huwot, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it sabah, VFM, it frequency, si zam ngupodong duvo, titik 2FM, noy god venasi, om suaw, tumay mo, koto kwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

de bain jam ko nom dong suva bit po kun toko te bain ko ngavi ko pivo sian dong suva bom ko pivo sian vagu da ko tiem busan tu manud mo kinong aur ko sa imban bos kada zando tadau bain no. Tadau bain no tadau ko duvo ko duvong pedem si zam buhan ko si zam taun duvong ibu duvong pedem monom. Ansan na pasi kinaposikan do tadaw bayno diti tapinay dahil nombo ko na po om katanod vago na magkinango kusang himbahan bos kadesan. Katawadan kumado minamangun iminanak toko do kasibatan vago do tadaw bayno nakal toko po do miyampay do pagkanakan miyampay do kalaja do toko kukwamaon na tikin tadaw om mabinakozo iti tiya miyampay pagkivovos yan do toko pagkiyambobo hutan dahil tisom tiso doid pagunta ko Malaysia hobino is sabaditi idi na season na tinaw katumbazan tanaw may note na ko miyam pay ko nagay zo Dennis Primus gisam na jam ko sisam na ko sabaditi hansan do miyam pay ko nagay miyam pay ko nago do pindos makinangaw do ko sa imbaan diti nung iso ko mahingkangan kamay di teko nanamot na mong wama teko manodo kalaja de damin dari tindahanan potoy, dari pamanan, dan nombor-nombor pakazan. Sabah VFM tambah dia zu, iso na dari pemegunan keseimbangan bos kadazan naikot binasi. Sebenarnya aku ngapi otomazan zau dari timpul diti atang kangau namohoing te tina tama pagenakan gumumpi pagenakan do popotong da do nunopo montok no do pagenakan do bina kosa tanak moi sikul. Dari timpunan ko terbinai hozo momohis da ginavo hozo kadazan tantu no kozo do dongo subab diti kapag ho hozo ang odi suman tadi Madius Joponin Joponi Madius Joponi tanak mo isikul kusudong kozo itimpun diti tumunda mo isikul tituduk au miha bohizon di Marta Ginun kinawa toko.

pinay ko nga binang o di sudo po hazam ni susot di na bay na diti jam ko nang pa dami sa minute nang iba da da nga suvabid pangunta ko yan pa ko da guys o Dennis Primus da da nga suvabid di right na ba ko na po team po da babay no da itindahan ng pakasan mo'y kalajya da iti so mga vang di su mga his di su da ito sa imban mos katasan na ikot binasi aswaw tamay mo sumusul iti mga hiu diaw di Felix Don sultanan hazadi Juliana Andreas aw na hide ang audio so abalit pagunda jam konam tong per minute dong sa babiti.

pinay ko nga binang o di zuhozo manta di Joannis Mansatil piyang bahutan di tahidang dabay no jam ko onom dubong pedam tahu minit dong sebabid pagun to ko jam ko onom tong pad minit ko ngoko na balid pagun montak di tiki ba isa pa na ti hazo ang o di zu bakit mus mimpay na gadid kasay man boss kadazan kinangot ako hazo manta di Lester Del Sabinus Mojicon nung

0: su Dennis Primus o sua otomoimo miampai mo kikinongo
1: toit ko sa himban bos kadazan maza saba VFM
2: Katahuanan tapi naik kong avi miyam pai dugo rin kasahimban bos kada zandong sa babiti. Painton na nang abiti kapabalan social maza do TikTok, iti WhatsApp nogi Facebook at ako da Bion, makinungo ang papambus ko da pasod. Dahil naman ko na po itin po niti, kapivasyan ko na iya zu, dong suvab tadaw kaduvo. Namo da tadaw baino isa pa bago kasibatan na toko na manapanay na kaposizan niti inay kat binasi kamay di ito binay isa pasan teko bos pamusavan na toko mano ko tahuan ako na po ko kanu ano ipakyanon na tamay mo na daw manong ko tahuan mantok ano na po i pinasaga da kinaingan adadi dahit ko po si Zon na toko. Avasi, teko aw avasi. Tuhun di ko iho, teko munong ko tahuod tamay mo. O han ko po nodo da kongsikan dahit daw sandi. Tu kanu isi da magkano di tangavasi, bogisan tangavasi dahit onuno po ahal. Pamusabay toko. Hansan ko pangunsub biti do manapanay ko po season do tadaw bay no. Patimusan ko ko sa imbahan diti. Kinangot ako Zaudikle Petrus Edwin non-wan kuiziaw inupus.

Tapi naik kong abi sebab no do pergi na van di ting karena kau zo pini tatagadan di Betsy Michael ami Jendry Wine Jelusin. Dabay no jam ko na mimo po na mo na minute do nga suvabid. Pagunta ko kapivos yan nga suvab. Ikatatano do magkinang ako sa himbaan boss kadazan. Ingko na do nga suvab di bay na avasi o kinoposikan. Avasi todap di kasadap. Paso sagit dati to uminasam magya di konyab. Kaniya? Ingko pahansan tadaw bay no. Ay sa ano iti? Aw ay daman kasada umasam. Moy da aw kahizod. Napain ko pati pinay ko nga vita. May mota ko munang kutahuo do ano na po ikanta kandid ko po season niti. Masok ko dati minum do vaig tabang tika kupi do nga sabab niti. Iba dati kahangadan niyo zo. Bah isay kahangadan zo. Kinala iti ko zaw di Julius Lajungin iay tando humangadon.

0: Muntad ko naman eh.
1: Amin pangusapan.
0: Di sa'yo sumakit.
1: Okon ko sumakit.
0: Ay, nung okon ko sumakit, mong wadid. Amin pangusapan.
1: May iso pa ng wadid sa.
0: Mong wadid sa? Iba to, ito pinay na makin wadid sa?
1: Ay, so?
0: Di, nako, ito manong wadid sa?
1: Manong wadid sa? Di, akon komandan, iba. Pada ko pinay na makin wadid sa? Asi, bungon to ko, we amin pangusapan na magunap wadid sa.
0: Apa tay ko si dosang yan, iba, pagkinapan niyo.
1: Subay maguna na sa mga na kinapaganakan sa kau eh. Sa takaw sa mga gizan naman tatron, magigizan patut naman na kanay.
0: Patapot na gi.
2: Sa kuna na kita daw, panahon na mantakim maguna na sa. Sa titik sa ano, kapanapasi ko na pinobod at tuhon, di mga maguna na sa.
3: Tumihomus ngayon pa ay DJ Eden.
4: Dot Saba BFM.
3: Kosohin baan, boss katazan.
4: Hoy kot, ginanasi.
5: Tapinay ko nga pinay may no jam ko to tong upad minit dong suvabid pagunta ko sa hinay da sen jam iti tay ka paghuy gisam da jam ko si Zambo nga tadaw bay na tadaw ko dubo tamay mo da patiambus mamahis di azo da makinangot ako da hazo miyam pay ko payhan nga vi da kahambus ko kapaguna po nga iti ozuvan da tavan da tadaw bay no namunayhan kiva di mamalan tumanod kovozo diha kozuvan tavan iti na tayo moragay manta diti met Malaysia day ka okito day met Malaysia padubong pulam si Zam buhan iti ka si Zam tadaw ka duvo dongo suvab minsa sadap dongo sadap na panga umasam day pipio kinesunon biyaga na gini kunyab dati kuya umasam din pipi akin na isanon miyampay gontob hinasu duwang padamduwa darja Celsius tasibo takapasta akong padamimo darja Celsius aw na yan inambo nga vi nga tino sangovian dahil pagunta ko sa bandi dahil pipi akin na isanon gano po akon ko sa viabi patotongkop na pipi akin na isanon ozuvantaban na talawbay ng umasam. Pamitin po na babay na niti, pahingko dati dahil kinesan ng Diyazu, ako umasam, mitutuvang nang ko, kahingko, nakahisaw na tadaw. Bahta pinay kong avi, damot nino, pati musan ko mamahis, Diyazu. Kinangot ako iti iso hozo da hahayd, mini inus, tanak, vago bayno.

Hazodi Jivili Josephine Lantuis. Gatango to ko kaposizon. Namot na mumahis ginawa mong kinungaw da ano ti? Mumahis mong kinungaw da hazo. Kivana gino kapayhan da pinay kong avi. Tomo, namara ti Tomo da suang na minggu diti. Kiva pinapayha diti. Tadaw bayan na bagya Tomo da yung idonggongon. Kotaw da na kapayhan di azu. Yasin sampai temu dari kilo da suvab ka dari tempaluri isai kiki ginawa may temu ay kilo suvab kilo tempaluri pitamuvan na kwato kiva da temu ano lati pitamuvan isa ababasan kapagi sasamanan maza do kopi bohizan kiva da dagangon dahil na ito mo iogumu kavo bo bohizan bina ko za asil tanom mantad sokid pain ko po tabinay ko ngabi iti ya kapayhan kohamus ko diti kakamay do kaisan manakadong paganakan na sanak dyslexia kaditi kota kinabalu iti na pangakanjul unta ko tahubuhan diti kaopod tadaw ko namikot tumimpo na jam ko si jam nung suvab gisam jam ka apat minsa sadap id kinaisanon pambabasan pagun sabah lan Tanjung Aru mentok na kiva uotan dati kabasa ko papatod teko manalifon maza na WhatsApp potoy ay sa iso tu iso himo anam si jam bahu tanto da aw ano iti da si sikap ko niya ay sa iso isa-isa tu isa himoonam si Zambaho. Ngapain ko po, may katapadahya id hongkod pambabasan pagun sabah lan Tanjung Aru. Id Tanjung Aru. Unta jam ko si Zam, gisam jam kapat min sadap, tadaw ko nam diti, kotahu buhan diti koopod. Sangyan aait buhan koopod nam aduk na mikot buhan kapabago awa pimanan. Iti na pangakopin dat da azuvan da kaisan manakadong paganakan da sanak dyslexia kota kinabalo. Bah, tapi na yung avi, pati yung busan ko, miyempay mamahis di azu. Herman Mamon, ki hoy DJ, na ikot sinagit na iti kinarut ka. O sagit na iti kinarut kya, umasam tayo babay na. Kivana gidi papaya iko tamarudo nga asindak daw ng subab diti kamuzon avasi o kozuvan tavan kaniya bah tapi na yung mga avi tumiyamos manak na gaya na kapayhan kinangat ako zao di kefeste J makuji na mistela J an sibin ati om otu sultanan ho zao di William Justin Tadius auzo na po kohiu diaw kosay man boss kadazan na ikot pinasi miyampay ko na go izao Dennis Primus.

Namot iti tabnay ko nga vid mas da makinaw da teko mamahis da ginabo pamusa ko wagu iti iso kapay handi naikot binasi da pay angon ko kumadi azu. Oh hani bakoza da mambasa diha teko mintong nga samay tamay mo da kiva teko kiva may ovo kana takaw di aw ko si vat bo kasudong bago da pingong o da radio kwa kada pamusa ko pa iti kovosian minum da vaig tahasu teko tabang ano kovosian daw i ay sa da tamong ay sa da gula ay sa da tongomis ay sa da votik teko ano iti pinamaguna da pamavotik kamay di na iti no menginum da vaig tahasu teko tabang manakaday da iti no kovosian kalalahan no pangangakan da suang da tinan teko kapapanaw diti nakan da tokaw da suang da tinan om nagi papainsibo na kumahingkangan tanong di nati nasambo niyang pay hobby kivasa ang vokon kovosian na minum na vaig tamang teko tahasu tinay ko ngabi yun no insan po papauhan na kozuzuvo inakan na toko dahil suang datinan manakadong datizan na toko mamabak teko ino takanon mimpay hobi ohan o papasikap kapamanan dahil suang datinai sangyan minum vaig tabang teko vaig titahasu vaig tahasu kamazan di akon kahasu kaya itabang na itikasudong kasunagunaon papawasi di tia tanong na toko di samono may da nasonsong to mazano da kasingod tako di vaig tabang kapon na kadung da mangingkwang da hosot da id vavazan tongus da id tadung na tako suway kay no manginom na vaig tabang teko hahasu kapapoing kavas kapamanan da za nakadung da ibabasan da sa da sumano da kumambang takudi ano iti papauhan kahuhuzungan da sa om nagitangus oxygen kuma teka tumungkop da tinan takaw subay kayo na mangingkwang nagi da itiat kumadaw tuat kamay di dahi tisan habi na ko sa muntok da konduan muntok da kiva timpu kay katan oy katan kamay di manakadong dito si fikasi mangunsub da kapay buhay da tumos kalalahan da kapahabusan toksin na matantinan iti na tabnay ko nga vi avasi kasa da ano iti tanudan teka manginom da vaig tamang teka vaig tahasu po nga patanto na da gantab hinasu akon ka i ahasu kasa kya ipihatan apat padam bahu darja celsius gisam ana mga padam darja celsius kaniti akon ka ay damani hasu kasa umivad na magiya na kantakan o sinduahan teko humonok diha toko teko kamang nagihuhuzungan vaig teko tatahanan esophagus kaday boss na pumamuho na science munta ko pa yung handi painggo na tabi na ikong abi kawasa kaw mintong na kalalahan no teko iti no munta ko hidasan id hello doctor no munta ko paihan kaya jadi iti no kovosian na manginom minum na vaig tabang teko hahasu po iatanan po ko sa na manginom so duvo tahu apat kiva himo o kovosian ino hansa no ngaw diya zoom om nakapanak no ano iti manehan
Apong apa iti may na di inom na vaig ti ka mimtim na vaig tamang. Nga vasin po ko sa na manginom vaig tamang ti nga ikopoposik ta binay iaw ko aw ko po kapambulus na nipon ti ka mangimumug da kabang kamay di. Tulus mo ipanginom na vaig tamang imumugan na tahonan magya aw yazamot magya eh. Tumantak na ito. Kapasyan na tinan da tikid aposik ko da noong masubab. Patimusan ko miyampay hozo ni Nera Piginavan, titak mantad sa vat.